wo sa ma me yi ka ba no na yakopo kwe obi a beto bi bani ena gal bi wo ha ma ho se wa horo panse na ho ho mu wi ase so panse no mo biya sa na obi a se buru wo awurade die pa na awurade firi mu e die na awurade benya firi mu me ni asofo so hebrews chapter 3 5 bible does it no kro ma awurade pa na tell you say moses fo ma awurade no wo se woni behwe kro na wo nan de moses pa cha wa awurade kun no na se awurade a ho moses mogba bi no mi ya no ba anything like this odro for shadi the moses na na ma chama wo se ye kaba na yakopo kwe obi a beto bi bani ena gal bi wo ha ma ho se wa horo panse na ho ho mu wi ase se wo panse no mo bi esa na obi a se buru wo awurade die pa na awurade firi mu e die na awurade benya firi mu me ni asofo so hebrews chapter 3 5 bible does it din no kro ma awurade pa na tell you say moses fo ma awurade no wo se woni behwe kro na wo nan de moses pa cha wa awurade kun no na se awurade a ho moses mogba bi no mi ya no ba anything like this odro for shadi the moses na na ma chama wo se ye me ka awurade asem te fo gu so fo me fa se ye juma da me dam won ko yire je mo won em ka se num na so so fo we chi me fa se pre awurade juma de ko ya ba na fu se ni ade so fo me ha you use questions to the other we use this na me dan ye po bi a find that should ye bu ko yire je mo won em ka se num na so so fo we chi me fa se pre awurade juma de ko ya ba na fu se ni ade so fo me ha you use questions to the other we use this na me dan ye po bi a find that should ye bu ah get for years akimaida let me play ni pe je ke chamvre pu me chama na de akwa odro chapter 5 7 say bible say bia wo nua ye na wan na no akoma wo nua ye da na wa kwa na da ne boni na ke o hwe chapter 7 mo wan na ma bibi wan ma me awradi me we ma na manche na na mu ah no bi ma ko problem say wo say di o homa bo ni baba di bra na ka bia wo shina na mu that's why ma go to problem a three baby to take your ko na bra wo o bi mo say mi aye o de so na me ni ma problems four so here be do dress do with the area so for ki ko blame your bua ma fo na so ye die e wa awradi sem me hwe no aso odan nam do aba Matthew 24 ho baby Matthew 25 31 e come dey me mama maduane e su come dey me so for be church e bo ho wie na we stay scan ma e no anisa me do ko Luke chapter 12 verse 15 mo hwe na mo hwe mo ho ye wo pepe ho so for ko be yi na ko yi 2000 na 5000 no me ade a me ma so na do akọ sika Corinthians 9:7 say do odia le bafu ni betwa ni bafu so for akebe yi na so ye mfa sika de bra nya awurade adwuma sa so ko Proverbs chapter 3 verse 5 o say nyinsu nyansa no hunu mu na mo twen awurade na oba bua

bo ne said you ban obam watwa ani ti atwe ne ye ne watwa ne ye de wo fa no enya kra kra kra kra so me gomoria kan awrade di jashi no no akwa ne bro awrade di enya no awrade a hu san kofo we mo ba me be gira he ye wa na wo sankiri ba no no na so mafo sindi we ye fo a wo fo du abesia wo to se super guru wonya wa dwe so ba sakra a blanti ti wo te bi mo da bi ni wo fe ana no bi yira chi komase abonte so ne ku a blanti ya pa ni trip wo ne sha e a wo ko no e bi a se ke ne wo ko ma shi spati chi ba bo se sa wo ye ma ho so ye ti ko boni a wo ji a wo nya so ka tu atentem obi re he a jam som ko mo ti ban jam ni a se sa boni we mo ena dey wo ti sa wo na sa wa jere papa ati ene ma ba wa nkwa la kitinki ko twitwa ka ko na tremu a ye du kwa ti fia ni a ko twitwi o ni a se ena no bosun kwanta ho drama bi aso akwi basi sofo ni pa ako de pe sabe e ko pe 7 ma ba bi ene ma ba wa nkwa la kitinki ko twitwa ka ko na tremu a ye du kwa ti fia ni a ko twitwi o ni a se ena no bosun kwanta ho drama bi aso akwi basi sofo ni pa ako de pe sabe e ko pe 7 ma ba bi so for make up to tell me set that the na se ram dan odofo do papa scan man na o se tina pa na tie free so no wan fan kan ho me na me to make na se kada o se wan me papa se go na ko na ti ko what can what so for na ko su cry pende so na ma na me yire te me na ye bo ma ti ko papa do tu se we tu o wo fie pa o se so for seven to come me ti ye bo ma ti ko fiti sa ko cry me na me yire ko a wo be ma ma se mko e ja fia na me ma se e ya me ho sam ne nessa wotemene otwetwetu ani asekande foforo tizi mo amojitin kofo tizis motwetwetu ani asekande from kofo dan enessa wotini ya awurade do awurade do na genesis chapter 9 verse 4 do okwaguo no onem nipa so beka ne moja ago awurade speak for chesem onu suban enessa otwetwetu a kan wosetu no obawu otu na no obawu osekana no eniti ba awurade kasa nchero ma awurade fa asem ya me kan

0: 4 to 6.
1: Aduru wano obe miya nanu na kano obe kanwa bebe lusu hup edi ane ya chuyaba iti ebla ustati ebla ustati se last year kanton tiki empa hey na benu olu hup
0: hey
1: eno kapimbe blat ebe eno med miyezi ya
0: mwashi
1: tumo ufo me kame hallelujah adi adi eti ane kala tetene
0: eti sisa nche mwe dun ase adia kuyye
1: mtika kwa duyo ena wawo aya tansho
0: eshen kwa nda epumu
1: ena shen so ni kwa in awo pumu
0: na abayma kwa nda baba
1: ena bema so kwa in so yadi adi
0: adia baba
1: what ya zamino eti bema abe wale u nese ebe duru mfaso na efe na uwe fanduma alasi ya uto ebu wa wangu nase ena miyo kaso obema nese keli nyamai efe sisi mtika Sino bain, the super diasoma, and yet I'm a clue you out. Yankupon,
0: hey,
1: Pesha pay what the amount by Yama. By year, Juma, year, Juma, year, Juma, Sikasa, yes, who are turning some. I could you pay. By my friend on
0: farm,
1: open or do it. I'm like, Gamma, Gamma, if I do not suffer in tremors in that mail, new first night, failure, tremors. Sofu edu ba ye juma ye juma ye juma sika sa se so toni sem eko ye ko pye ba me fre na onfa
0: onfa
1: tem ope no dube duri ba awon ko gan gama no efa tuno so sofu trema nim da ta meel nim fesda fela trema sofu edu ba bia me me num num na bi azi na sa o ye me ya ka na bo no za ko so wa num aduru mu yakwa wo mere pa Emma ma tiri mo bia nti jia e ma dosun
0: se se ne mi
1: mo sira na mo de ho ase fi sa wadie mu nta obobu a kire urade urade ya aduma next week me be sa beto aso mo family number na yin obru chirefo mo hwe mu na mo hwe bia no akika ka no e dosun dodo ba hwe yi a oyira wo ne na wo je fo ja wo ba na hwe na hwe bi na as bi bi ra ya bi ni mo bo ya wadie

0: wasi di waja nu
1: ana nya mbra di kera no ana asi waja nu neni an shapa na ede
0: wale
1: do wo ona wa di ati ne ti dem lan shi wadi shi mu ti waja on ko wa on mo mo sa ta mla shi e ta di a atro di a shi di 3 meter 5 16 shi na di wo di a sa shi ba ni
0: se na
1: pa di wa di nya
0: ona wale
1: on ko na ya
0: wale
1: di na shi am mo ba bi sa di a on bi nyina obu ani ani di a wo so onipa de ma panini ne na wo fo no wo mo ni bi wo mo na babru no mu a ka krofo ko ni ye chi na ba se se impano gran e yinda cho wa nu ti na to bo ku ko di to na ka tu wa ti ti ni ababa me ni ene no pe se won ni aho bra obu ne se so american ko se lo stin fan
0: number 17
1: ah wa se se bo na obo na se ni na no
0: ka
1: e mi cha bo pe ni ye si wa bu
0: eh
1: na so krofo ko wi ade na odi ame a na babru se me ye mu ni ti na blantie baba sheshe ye chano ko boni bi wo ye mo ko se no ko fe no 17 ko se inti baba bi ala odumi
0: ne ne na
1: asa ne na
0: kuno
1: babu sheshe ni pale nya de ade
0: ye nkuno
1: titi no se wo ya kura na se wo mu ade ye wo no obu ani ani di na babu no me yesu abo ni akum tie ne maba wa ne mo sheshe wa mo ni nyam shiro ni obu na mo ni aho se ne de mo nti me pa ko wani mu a na wo ye tumam na wo be ye minta wo ye tumam na be di wo mo ne ade obu ani ani di ene de wo na no obu ni ndi 27 verse 16
0: 27
1: number 16 ana babke ene obi ja ene na ameni nyina akase eso ani akora tsena ma obawi ase blantie tema ne papa panyini bia obu ni na tumi ma

0: yetem ma ne papa panyini bia ogu ne na tumi ma wale fi
1: sa
0: emblem ti ne tese ho na ka ho abata na ofe ho bia kuro bi wo kwam na atetwete ke no kata bashi no na bla abla ya ma papa no so na papa we ma tinye botem oba alani shia na pa na kan si ashe ba wo mo ba mo ba yodem ifi a wo wura na papa no abla ya ye na na etia de we ma no papa no oye wa no ngache no ashe

0: okuwa enhwɛ sɛ wo fa yire ba nsa na wo twa mika ko
1: tinda bi
0: enhwɛ sɛ wo bla panyini ba nsa na wo twa mika ko yi ni shirt sɛ wusi
1: nda bi
0: ebla wo ne ho onne ho no ɛna ho sɛ ho
1: sa
0: na wo bewuram na ho sɛsɛn ho a hallelujah
1: amen
0: ne wo sɛ fra ta shura di ni bi no mo fa so yam
1: ho enje ho na sɛm
0: Two.

0: Adan na wo private car na wo de chewa. Watu ne bo ase de ama wo.
1: Baba wo do no.
0: Enti wo se saa na tie. Enti na job ko social media yire ka chen se do menyakopo na wu. Bible se job yire ka chere ne se. Job ka chere ne yire se.
2: Ko na suku mudiem wala.
0: Suku ta mudiem no. Na job ka chere ne yire se. O kasa te se de ama nkwasiafo o kasa. Awurade ama me papa amaje. Wo de bone so ba ma de.
1: Baso
0: ti job to ne bo ase o show. Last quotation Job chapter 42 verse 12 no. Bible no se job ka sei. Job chapter 42 verse 12. Chenie pa. Job ko social book Job chapter 1 verse 21 to 22 na. Bible ne se Job social don ko mu nyina no. Wa mu no kwasi asema anya de.
2: Amu Yakobo.
0: Aba urade. Enti yentie Job to ne bo ase wo mu no. Ekosi Job san. Job chapter 42 verse.
2: Na shall Job yesin ni.
0: To ne was nti no. Urade shira Job na wie ye.
2: Onya enwan pim 29
0: e chese ejapade urade bo boy na wo twatwa so se na asase ne so no na job makora no na no ho fashion ma e wasase ne so
1: anka ni nwan so mu nusa o
0: die kuni e won so hwe ni ti di oto ne ba so famu no na urade bo hira no na no putie me na social bible say ye mu na ni jesus kwa na no nya ko kwa fo o ma ne mulo so o ba makwan ya beda ho na wo famu afi ni wo hira wo Ti Paul ka so se de na betete mini Yesu Kristo do.
2: Ohiana.
0: Ohiana.
2: Amaninyana.
0: Amaninyana.
2: Na kranta.
0: Na kranta na sa wo kire. Ewurade Yakobo Israelmo. Mompaye.
3: Katachi ni monyam kan nanso waka yen. Fansam so kasa kire. Manyan sanim de ni adom no soma yen. Nkonkonre mu akwa ba Yesu di mu ama.
0: Eh se de Ewurade adwuma esi koso wo man mu. Eto da bia the whole night me na. 24 hours. 48 hours na me nine na the whole night me gtete radius na me hwade a kwan amanfo de urade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina ekwa den ye kopie kristo atemwu nani na obia nam de oyee ye so de odi nye ne papo boni o ye busun ko tere urade Ibu sana 27 se owo na chi ntio dia wo pakro ya temu na wo chire no totwene fanse no dia wo nyi bele ya wo busi ta ena kukukukukukukua ema ye kumpirikirihwe a Christianity chapter 5 verse 10 bible chine fanse no dia wo nyi bele ya wo busi ta ena kukukukukukukua ema ye kumpirikirihwe A Christianity chapter 5 verse 10. Bible ne ka sem bi chire. A Christianity chapter 5 verse 10. Trust some ne ka sem bi.
2: Ya wo ba di gele ka sem.
0: A Christianity chapter 5. I hope papa tia so ka.
2: Amen.
0: Bible ne se dia o pesika.
2: Amen.
0: Se dia de.
2: Amen.
0: Amen no. Ti word ni ye papa papa. Adi adi ntia na amen no. Down down.
2: O mama yema de jamba
0: ya. Said you nipa free ni mama yema de jamba ya.
2: Sa
0: ta so ya de ade.
2: So ban no.
0: So ban ble mushi. Fani ble mushi.
2: Do
0: ti me de ade. Ye papa papa. O ko sa ti so ti kana ya ade nyina. Ti o sa woni sika deli ya o sa woni ni deli ye. Ifi sa papa ni body nyina no na ye de. Nipa be ka timu ya iska. Ba ka se o timu odena.
3: Iska.
0: Iska tinie pa. Tinie. Tomo o sa de ba kwa na odwe no ho se. Owu han ne be di na de.
3: Wu achi.
0: Se obae kwase ana asade. Se presidenti 30% ka tu ye bo ase. Na nke nyina kristati. Ba mo ni abiri wa urade adwumam. Mo fa urade like
3: business.
0: Mo business
3: champion awu.
0: Oh, asa mo npa. Na mo tu onka. Aya yoro ho sam.
2: Ja na ire ne ma.
0: Afu be. Ti papa. Obi kro ho ti asore ya na wa ya asore ne will. No dia ma na ire ne ne ma.
2: Wu na man ko.
0: Na ko di. Kat. Ni papa. Genie if a cry na ni wiase ko and na solo iwo no matetete so egura tu fa ekọ bible school
3: obe second miss
0: abra yakobon frẹ no no wa manage ra ko bible school no ordinary yire na ye na society
3: zuni wa na yire ntiki ncha
0: genie o one wa yire na taking na cha sa asafu ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wa mu fi ase di adwuma no ema so

se se wo ye cancer I tell you say from better to better hey so for na bona dia so eya onye ho bande no je ni dem pd she see by the to system crack crack crack onye ho se bra ikuta mobile phone na twetwa mfo wo nem dia na ebio ena na me vision bra do me nya vision na me vision na I say me no me no ye just cause say ye flowers ni dia ban ni so sha sro pa ina do fa me wiase na wiase fa ko ho be bia na play play play play play wa mo be bia e ko ja no na pa ne so to se blo so so no fa sa se na ble ham so we ko no ka so not na do na yin kuma me ni fa me yi benkum de wa o pese yin na me fa lo be bia na play play play play play wa mo be bia e ko ja no na pa ne so to se blo so so no fa sa se na ble ham so we ko no ka so not na do na yin kuma me ni fa me yi benkum de wa o pese yin na me fa lot to play play play play ko yi so na konim de wie no obi apese obi se bia no ho a na wie ye papa e wo sa wie we mu na se wo wie sia ba na sanchiro a brantia kasa ni se sine bo afie wo se manye ye de besi besi de besi nso besi onim guasia ni yare na sa no ma we wo pe wie sia japade anti wo pri wie se menia enhwe de obi hwe na enye de obi ye meni akwasi na si so p4 kra no wani mu hwe ena wakodre germany ena me so akwasi kon wo fadi nti wakotoka report odie ni fetiti je na si nwira mu na be fi krom osa because yakopo wo si wono na wo sha eb na osa ena wo be na wa wi ase je die nsem awa wo si wase to wo si papa papa papa ena no young girl bi wo siri sa ne ni age na mi busa se wa aden gasa wa do yi mobile phone clear ni ena bi am ne na shisha wade ko di America 8 months ni o ene wonye green card ene wa send me text message na sister no hwe no na no form ni text message ni wa I say ti no kura no ono na yeye che no me ni awade enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 Bible ni say Yesu Kristo ono ni yebeto de diri daaja wonyankopo tumfo asomdwe nyene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awade am awade mama bebre abodam bebre wu mama bebre loss of my life awa awade am I tell you say awade anya somtwesa se se di awade ni si ko se se ni menia ni pa nyina wo problem wa awade so pa wo tu awurade awade mama say anya loss of appetite nyale so odi awade chimba de wa e graph obi ya ani sam be me ya wo da no chio pa o bowura na so fi okwa na so te wo o shutu no Ese kuna konta wie no no akese kuna oni bi anope ye dada ho e wo deli na so hwe mu a u hwe mu a so yakopon be sensoro na broadcaster down so se awade ni se die siko no ye changes a aso changes changes first enye easy ko wajo ho kwe sister na ti fete ye do sem hello wajo fo ne ni so wa na bla na si na na yai ha ye no isa yakopon ma va bibi bi a anya dwuma awade ama chese minia fa ho to awurade so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adọ na me for papa papa papa that's why you have this say tete go to 2024 eko no tefo akoma na okra ene wa dwen fa de awurade wo nyankopon na me ho se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adọ america man na me jina awurade asem tu ne fo se se wa mamotri se obeda ne na koma nyina de ma awurade na odi na koma na dwe bedi abrantie na chi acha san man san ni wa oku na jina su tu ni jina su tu ni fo na mi koto ni Jeremiah chapter 6 ko sa chimbo ni o pe na ofa suru nya ho me ma ne kra so ni ya ma ni mi wi asa tete no ni ya papa ni me ni wi asa mi ba jump na su wa se nya f 90 pa ye tumi atra wi asa 104 ma mi na wi asa na fix na su na de mi no mi ya live cotton aka wa se tumi fo no hwe dai papa ye timu hwe nu pa kana uko draw sawa edro ben apc code ni awi awi topa ye ni aman bi krole ko ni tengaloli atiudu ene hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa ye timu kana efie ba ko fa nipa ba 200 aba tan yi kona nkwara yi ko na so ma mi tumi tena ko fi ni ene asa akra dan kakra 3 rooms allo first dani ho do sister boase park o ma mi owo gira kire bom na nkra ma busa na eno how are you going how are you going to me you crack out about by any two come to press there see there sitting yet table yeah that's any to me track to or tell me dia ba call hwede so busy ti ba chire be ya as you to me nyin nche can e ya nananom dia bio be 40k fit commercial concrete

0: the goalkeeper.
1: It's not me.
0: What for what china?
1: Eh wa wa ho.
0: Eh wa wa.
1: Na onim dia da no bewo.
0: Na wo dia da no.
1: Bewo.
0: Sabe no kwia. Ebi ekọ ebi e to bi yere dedede. Ya den tuma kata bi ani mo konfanachi. Kolobu. Judie. Wonim na wunne. Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa be wunne. Mrs. Senipa wo ba bi a wo se okọ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Shall we pray for excursion? Tiena tepa. Eya lumina castle.
1: Debi.
0: Enye Cape Town castle. Enye zoo. Kumasi zoo ya awowo be 25. Baby awowo no gu na ho asafu.
1: Ah.
0: Wa baby awowo gu na ho afu aka ho. Ogo. Me yesa me dem nkwala no ko wo yo. Ohu wowo ba ko no hwe wira no o mo se yensan. Ya ko hwe wowo. Ne yesa gina wiram.
1: Ei.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Ti assembly ye pa. Uwo baabi a. Enipa wo baabi a wo se okọ excursion a. Na ka o sori ya no patututu na se na de holiday no me kọ excursion ama me ho. Na ko urade. Obo urade D5. Urade ti ade
1: me.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wo mensi. Eh wana ubo ho se kwabrane. Wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa re nam woni bi ye di shio fa na mfi ye di fa na chi ye di bi di fa na se ha ha ko body a obi nyina de nyina we bo pa ni pa no
1: sa
0: na cheka ndwanu akese se homa so ene ahwa na abo na chro no so no a ipa na ye ni pa fanye se wa hua wo
1: na onim de wo
0: e dana owura mu no he wo de wo koda kuna keke he me bo example bi o dan bi no wo de he na ti o na
1: sa
0: ti o press ba bi a ana wo de utivi ni so abo ba bi a o da wo be hwe enipa isem ba ko no wo de tv ni bo ba bi a o da na wa double ni sumie no Jean Gerard no dey le fun ato ne nchen o hwe tv no wa san ye text message no san wa sabo ube wa ne sa ufu no e wa sabo wa de aja no tv no so wa de aja no o kwa de suru wa so na ubutu wani baba ho so na da wo tem wani ba ho so na wo fin mu hallelujah
1: amen
0: e kwankro wo fa so a wo da na dwono a na wani hwe soro a ofe wani ba ho so na fe de wachi na hwe wiom no wa hu e ho no kra sa urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo wo hefa wa utie me. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti Bible on say, and for what china and wa wo.
1: No nim dia dan be wo.
0: E dana wo komu no. Unu dia ba dey.
1: Be wo.
0: E be wo.
1: O se mo bi nyu aye.
0: Hallelujah. Ti asem ni ye.
1: Ne nya wano.
0: Asase aye ti su ye mo bo bebre. Uko Job chapter 14 verse 1 down. Bi ho na yen kan asem bo Job 14 verse 1 down. Job 14 verse 1 down. Yen fa sembu ho. Di paye mo boye. Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron sam ne kan sembu.
1: Kan se. Di oni ma roye hu mo bobo.
0: Hallelujah. Se paye bo asase o
1: no. Jo di hu abobo no.
0: Job tena se e jobo. Enyina mu nti na. Job ne yire ka kire ne se. Wa di yapade e bo nsa. Bo me nya ko. Nawu
1: ne wutreko
0: na su job anye
1: dabi
0: ade ade eti ne wanye efise wetena si no bu nkonta na ohwehwe independent tina wo modi kan ewo nanim
1: amen
0: ohwe Moses nom
1: ohwe no
0: ohwe Adam nom Matthew generation has 69 kakakrama ni 1000 watimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awrade ka chana to ben se nkpo so lasimile tu opu no odi nani kensa no